ayang ti pikatan si wan campai betul la bayana kinapno ayang ti pikatan si wan campai.

Kumulkon tayo sa hermanos, hermanas, ay tuwat kong ulit of ay chon kong hing, chop ay, si, ba siya komandado, kantan chon kong ikane komand Diyos, ba yi chay yay nan siya ang pensar, ah, matagwat siya yung kulchen kong hing, pero kam sa modo. Habit siya kung kupiti, o ka, kupiti, ba siya komand, yuto akong sampiti, atong wal komand Diyos, siya kong ayon. Yun akam siya, kakwarta aplauso, ba siya komand. Fuerte, fuertes hermanos. Amén. Amén.